0: Te mota wiñ radio, mota wiñ radio ta chak ka kan.
1: Ma chela mi ta mota wiñ radio du chu, te wiñ radio. Ram ci ker tu ta ko ay laon kan. Amor wu ra me wunu ba.
0: Poy.
1: Poy o ki ci ku yiru radio pa. A mi ta po moderator mi yo ku yiru me ti e kanu. Kar ci ker ti me yiti kar ci ker. Ni a jubere ngul Moses Nelson beru wan koma chel me Achanti village da beru wan kom me we ko me go la po elsi war prier gene beru wan kom hotel ge ko me yir ko bono beru kom teni wan na chala hotel me elsi wan u beru ko kare kare kitame chente mora tutumia para government biro mi wawe lo chabuni dia chelle war binu beru ping tu ngoni sirni ka ko na mi waka tutumia para pe dia chel pe nu oti abber kongo jog be unyo kwatali eto wando binu ni ke lu pe ka dwong me chel pien inu chente ri chokota sa de chokota na rio nushu adu karro ko yi du yo kene je shuru ka kota ni ay du mer tummi aka nu je modon ye cha pe do ngocho amana ana kopi ko halu ka ti cha wale ana ko chulwa te are yo ka ti ke piru amo chulwa tu gi re du ma bonwen o ni mer chulwa du ma bonwen aka tu chulwa chulwa ko na ke du ma para chiel prostia so amete ko betini kota wa chiel tu do ko I financial ye o carro amando ke chan do chiel do ma chiel do ba ryo do de ne do ma bichiel doctine tieni po chola si se ko mola po so ame chiel ko ame jo nda ko kono tie ti teni ana ti ya kero jo ta ko pena no mi romia me ba la pomia so chidini wa bi rupe jago ni chidini kon Ushuru wa wanda fuku mchini ya ya. Wanu huyu kakalu wane elsis binu giuche unene. Kumea tite ni wanu binu binu ponyeja wane. Chene mo ushuru wane ni. Ti. Donye local government. Iyanyo donye. Inujunuzu kikimoga wune ya lulu mi ushuru elsis. Mo tama tama. Because kano begina meti karche kerikara. Meru ushuru wakasi kere. Kwa ushuru wa chon. Da wana uberi yodoku uruwa habegi nuku uri binu. Awa tewa. Amoro pega ni achiela wa kardi kere aka kite mo miwa kichama ko la poini pedi kaka
0: umiu ninga
1: chiele ni odoko tena rio me achiel obiru terje paris by paris me rio doko mo jene chia mo rio doko ndi wa migo wa tibu ke wa wando wiye ko le bigam kire mo go mo le shal bigam kire mo go mo le shal la ko la poko chene mo tane kwa so wano tu ko boni wangi ene jago kache nubiru wawuri gomola aru chwake wa elsi spira nguwenu wa chele gomola poe kandu alu watu meru kere kwa watu temu leju tambo kache rio ngomu dile bile tia ya duunga teka taku mchene po chulo wae kari kukome so manu meru peka chela metadi wa poe kan eto wanru kubrik awuru macha agwe jago simu hendi kubri ya ngulu beru mo chidu me gomola chidu me elsi tia binu kwa gini chulo wae wiki Ate go tinu cha pasho za duju ko ko bigeni please ko beru mod chabite ke ke ka chabite po chulo wa ichi o kiru ma chabita binu walu diri bay balo rebu rego mo ko nu me pe ja ka chin banu a be ni to do it
0: okay
1: yes
0: apoye chairman kar gina kunu amiro ni an yangi borri en yendo apoye rutwal
1: apoye dum apoye mi sawo
0: apoye pichawo ni
1: Berba.
0: Poi sal mono chairman achiel me champion mo bur chairman wi kome ducho. Ana wora tiame to goy chimbot jago me gumla poi Frank Irisent. Agwango dian ar chimere pe dia karo. Udiku ne unyo baro yebo. Amir ne apen jago kon chine ne yai kwene. Eka very good. Chik mir ne chol. Ningo. Ta wale ko chim ko bot jago me kumura boy second ono kanono kana kubere kire jo apopol bala dek bala.

0: Right, sa mga bulalaw, bulalaw na may ako ma, tigi-tigi. Dudulo lo kati diyang nga may odor chak, dulang, dulang, dulang. Kako mi wajong nuru pe wari niya la bulalaw na tuwa. Waro kiyer lo kati diyang odor chak lo yeh. Bulaw mielo ningo. Bulaw mielo ningo. Dr. Plexi. Ada koni bulang. Bangyo ka jo ka na mielo. O ko da udi de mielo ko riweri. Mi so ko to wang. O die ko widi. Mi ange kong. Ya ki ne choger mo jo alo i ngo ke kwe ne we. Ya ki na cho ke le mon. Ko finga ne no pian. Kom jo ma ba ko kwa na ja. Me dungi mo ke na do yinde ngi. Rong ko ni cho lo da. Ya ni la. Ba ti mon. Wo ri tie. Get down. Okay, don't man, okay. I don't want to see girl. Adam Chima Betty Line Town. Hello.
1: Hello.
0: Manager coming on me query.
1: I'm a dick. Now, yum, Kyle.
0: Oh, yummy, Kakwene.
1: Yummy, yabe. Yummy, yabe.
0: Yin yoning on.
1: Mondo, better ging up at a ladder.
0: Mondo, better ging. So mon mono bero kwacha lolo
1: mondu ena do racha lolo do loto
0: mon rach kwaj
1: mon rach
0: wordi gina yin ngani mon loy ye cho bero kwa
1: mondu meyen no
0: nyu che mor ro ti che la mon loy ye cho da cho loy ye mon
1: mondu te ya be loto
0: eh ingoni do
1: eh
0: ingoni do
1: Solomon.
0: Ba mi di ko me mi to di na mon pera mi di na me dero da ni di cho mi di ko mu ko ba mo ti balance kadang cho ti wo gi ni lo mo no ko me yiri ni cho lo mo no ko gi dur ni do nga cho mar ti mu ko gi nur no tu ko ka da ti ko lo ke ba Solomon ngwe so ko gam nga to ken lai hello
2: Poi
0: tiere. Poi dang ready a party sen dinni.
2: Poi tiere.
0: Eh.
2: Nan kavano lo che.
0: Kavano te loro che. Yes, kavano.
2: Atie.
0: Hmm.
2: Ole mon bari wanya. Mon la
0: mon wanya. Ateteni.
2: Ateteni.
0: Jo keep give back pe wan.
2: Aka kya to la you money me.
0: Jo dong la ya to du. Mon ki da yir ngeo kare do. Jamari oru ka mano ni bariti di weird. Balova.
2: Nimbedi kanwati.
0: All right. Hello. Hello.
3: That's a man from the moon.
0: Ani koma.
3: Boy,
0: when you married that.
3: Ken tamamorata.
0: Amoro taro ko bungole ken leyin.
3: Mata kwe nyomini.
0: Pengeni kuri linga ini lingu pe irompo nunga da pe ba adoh wang duwe do nga wacel.
3: Beto wang ka.
0: Eh yoro wora nyim ko.
3: Wora nyim ke program.
0: Hmm.
3: Beto da lanyu ke mon ke kita mon da lanyu ke cho.
0: Eh ngon e mena gini nyeo ba ibor yin. Pami ko ma ngatora melo.
3: Mon ba.
0: Eh.
3: Kinana po, yemon ko ma here. bon iki ne la lo ko e chok mo kany ni do ka i ko petu to war bani
0: mon woro ba do ngu karro
3: mon woro ba lo chok
0: da
3: ni sa kany ni wor kan ni sa ke mon do.

0: Hello. Walter don't want a chant young. Low Walter come back on.
1: You know what will become Mon? Mon Namajel, Anil Ojo.
0: Mon Lojo, Yanni.
1: I like a Pelare.
0: Eka, Jocon.
1: You're a lawyer, Moni Mare.
0: Your man?
1: Your man, Tabisa.
0: Low Mon.
1: Low Mon Kuna Ball.
0: Aye, men kan de me dukong. Amere do.
1: Na me de tsho. Yo la yo go yet ka de a cho wo re ka jo pe duo go pasi.
0: Me ko mo ra kiel komon.
1: Komon do. Mo me de la yo cho ke lui ka mo na lui mai wo tum di wo te mo ban lui ra la yo cho ra ho.
0: Cho pe ngo lui.
1: Cho pe ngo lui ka ja lui. Yo la yo lui.
0: Ti lui da tu ri wo tu ri de ku di tu ri wo. Hello.
2: Mamma Bombenu.
0: Yes, please.
2: Hello, Kerber Matahara.
0: Oh, Borre Matahara.
2: Eh,
0: Atahara Makawara Yatahara Norigo.
2: Atahara Makawara Kuko.
0: Eh,
2: Alo Kuko Mon.
0: Hmm.
2: Mondi Mitarache Megawaki Chow again, Lodjo.
0: Mon Mirmit Lodjo.
2: Mon Mirmit Lodjo.
0: It's a no, I'm a long Choloy, Mon.
2: In a Choloy, Mon, very Jim.
0: Go, Jim.
3: Juliet.
0: So, I'm going to go to the planning method. Wait for you, don't drill. I'm gonna play for you that song. Yeah, to keep up. Last caller, hello. Yes, please. Network is not all that very clear.
1: Network is not all that very
0: clear. Mon mon na ye loy ko pale
1: a ka wore ta ni japan fat population na mon la me ge choka na bosta
0: manu gi na mon loy ye choko dunga te ka lo lo bedo
1: manu gi na bera gi no tema loy en er ga de ha ye no kai sai do ke ne sai ma me wo ha ju ju ju gi ka dog na ma chen
0: me wor do gi na me pere mi ro war ko mi
1: yo dang na ma chen
0: Inu ngi opon yore ponga pe.
1: Kada inu e chwa wano e chwa bera pe la pe le. Eto tuk gina do lo.
0: Ni ak patur tiye kao chyar tiye ke wi.
1: Aha.
0: Yini gany.
1: Ipon la chwa ene na tiye wotu kunu numbo na yo te radwad bo. Di te bedo ro.
0: Kom da nudo ku tiye da kere da ba.
1: Da do.
0: Ka pe war nudo ala yawe ki turi.
1: Ya war koma nguri jinde na ni kuchi kana da ti pe. Ka kumpe tera bon nga di pe da do. Di pa te do.
0: Kar no mi re mo lo mi re wo di ni mi to putu kwon
1: e ka gin to
0: ni
1: lo mo no fa ma
0: gup ti malu
1: a ja sa je bu gin dar wa ta la
0: a yi le very chod yi le very sa
1: a na very chod ta ta ta je bu
0: e do do
1: e to gin lo mo no pe man no
0: ko bi wa no cho
1: wa no cho lo mo no pe man
0: Eka mon law wa kwa iwa.
1: Mon law wa kwa ilok me wore kanisha. Pere moyo kana me lego kere chan ti ye.
0: Yes.
1: Mon ugin na mon law wa kwa iye.
0: Ene no.
1: Madam siya penyo kane kuwa kono.
0: Ah. Mon do mi odop to kwe.
1: Nata ha mi kakob da mi. O ngatoro ko ni cho. Kuhu.
0: Hmm.
1: Era na ko ni ginu jo mara go ye dro
0: oh dro ti ko
1: munu ke ndang pati apu wite eh ni ran no na wi ran no
0: so ini wor ni wor hierna
1: ini wor ni wor hierna no nge na do wi ra hierna ke ne
0: eh te do ka du te ko ni pe tu cha wor ki fo wa god produce ko
1: eh ni ka bil kan te ko bi ana kelwa un ko ni lo hata ka tu ju ni ana kel kelwa ko
0: Mar ti nyu me de ye.
1: Ah, ginora de ana ka de pe. Kwa cha ka de ana cha ro bor gen jo to re wa ne. Gin tong swa le kan ti cha wa no pa ne. A ko gen dong ye mo ka ta mi ka de tong ka ni se de lo mo ka ni cha me ro.
0: Pe de ri wori. Pe de wori
1: mo ra no yo ro gwe no mo re te wo do ti wo ke ka na pe.
0: Ai, eni ka ni sa me wori ye ka ni ngo ni. Pe de wori me no me ko ri o lego. A me go nyu bon ro ko ko. Angino tiro ka
1: jaswa
0: avo ya angino tiro ka chingwe tuo
1: ke baibu ko ke chingwe kom ye wi jo ga go dam goy
0: enino
1: mano ti mara ko jora para di tiel ka ta ya para di wer ke nyin kunno
0: garo tun na ma ko chago kwa re nyin chak ti kunno
1: ya ka do ti pa me kom yin ma ka wi ki ke ri wi ro ko ko me ju
0: avo di tar lo ka Alex Ron
1: o ba mi ju wer ni
0: Right, kere nu kere gi me chimo moro ramu gamu. I don't get a camera to teach you. Tuala deja we kuye kana til. Amuru body body du chameti di bomba patch. Tuala work manu Mr. Odur Smart. Yeah, that is my brother, my brodo. Manu Odur Smart, Odur Boda. Ti nyim gi nu ponu kanu. Eka Mr. Emma ti nyim pato. Amuru da papa dong manu me pato supermarket. Mr. Poor Entry Midtown Enterprise. Mojo to algera mira no mate ko kwen. Ola dia mojo tiro mate ko kwen. Duj. Ada mi do bera witam. Adia mi do bera witam.